Magandang magulay na araw at gabi. Minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene, dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntil-butil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.

Kagaya po ng binanggit ko kanina, no, pag tuwing unang Huwebes ng buwan, eh, mga piling-piling mga OPM, mga musikang OPM ang ating inihahandog sa ating mga tagapakinig dito po sa Barangay New Zealand. At ang ating Barangay New Zealand po ay napapakinggan dito po sa Free FM 89.0. At ano din po ito, streaming sa www.freefm.org.nz. Kaya tangkilikin po sana natin ang ating programang Barangay New Zealand. At syempre, meron pa ibang mga Pinoy programs dito po sa Free FM. Tangkilikin po natin.

Sana po ay nagugustuhan nyo ating mga piling-piling maawitin. Ito pong unang Webes ng buwan at tayo po ay nagbibigay o nagpapatugtog ng mga super tunog Pinoy dito po sa ating programang Barangay New Zealand.